0: There na koloni se vina tolu ni tini kawa na mini tini bula ni bula vinaka vina kawa levo na numuni se ma vinaka tini mai na kavi ni vaka rumbu kaindai na katini kando ni singa ni bula se vi tempo rolo ndolu rosa vulkano no au nuitaka kito nuitaka e vali walesi ni ni bula bula vinaka kaoni I maru taka taltinga na se ma tini mai na nanda pata pata ngono nanda ngono baru taki ngono luwe viti mai na tolu I na tini karua na mbongi levo ni vakarumbuka vinaka vinaka vakalevo na vito koni vinaka tiko maya na kavini kuwa saiba walu nan rao saiba lima tolu ndo yana na telefoni ni rao ni pitar tar na kina ibal ni wali sa na kavini kuwa vinaka vakalevo vini vinaka tiko vero na itel iso ang paseado kini itel tala leo pani leo ano panu na kina do wako maya katukato ni turangan kasi levo ni New Methodist Christian Fellowship na itel tala ato na isa vula ono na ivanga pakayalo and I have Nikua, Mendesana Rongo, the Sermandani. Seiko Sakongo.
1: Samuel Vinagana to Rangan Marama, the Runo Nelewa, Navono Vinaka, Viti, the Saletu, and Avono Livu Nislandi, Docletuna, Ononi Veo, Balabala, Ulaula, Aotearoa. The Varangatuana Station AM 531 PI, Pacific Media Network, Nimbula Vinaka, not the program of Vivarumbuka. We mama ni tolu kini wana kaloko sakali wuna wau naka sanitini kwa madawa kena duila kwa maikina au nita kani na rongo makari sese tu kani wakana karistala na bose ni kalu ene kami ni singa nina wuna waka fangrei hem nilitani tauranga nyimbula binaka roturua taupo ke Hawks Bay sakali wuna wau naka numa ni tini inti kwa ini si wuna ni kuwa sini mwune dhabi mai mboto ni Tomosara en North Island Wellington Manawatu wata ki Taranaki ni sakin da wakita litunga ene si wuna ni kuwa South Island Christchurch Dunedin wata ki Ivan Kagil sakali wuna wau naka numa ni tini inti kwa ene si wuna ni kuwa au nui taka bose ni kalu en onda ene si wuna ni kuwa ene waka buri waka sama vimbuli me bivinaka ki nonda mula ni lako wata ki naturana
2: Hell is real, but heaven is yours. E kandina goeli, ia kolomalang enomu. Amen. Kako tiso, unalako kona pagara utaka indona tiki na menomundou, au na lesu talemai, au na manda maikau tiki mundou, mundou, tiku talanga na monosa, tiku kina. Amen. Kako niko pagadalai, na wekangu, mbaleta, ni rao ni totoka tiku nambulango, ia pagadaba nambula samberamai. Au waka samataka na emba kisaoti, au lako tiko mole idakabuli na Warwick Hotel, tiko ngori isingatoka na Coral Coast. Au ngeri rongoda tiko indu na sere, eba tiko ngo na sere ngo, na lala go yeli, na sina igolo malangi. Ngai boso vio na kalou, ni viva kathalai na nganga ni serea. Hemeni. Ngai mbita vio na turanga mo lako mole rida ni bolo tambu, na percentage e kai tiko nei bolo tambu se na se dhaba e kai nei bolo tambu e vida na lago yeli se ena baka dhaba na lago yeli ena baka dhaba na lago ilo malangi au yadu e ni Warwick au le idhenga asara na e bolo tambu bita vya una madhi una kena wase vitu au na kere talanga se iso amena wilika na kena baka biti tukori ya wilika bikenda Na mavi una kena wase vitu, chikina chini ka tolu, kena chikina chini ka ba. Balte kabi ya una yalo tambu ni unrebo tiko, elebu na ngau nenda vi pagadala itiko ni ndue mate, na gale sota ya nina matakavou, ndue mate, gale sota na matakavou. Nikolago na imbulumbulu, ebole itubango, rest in peace, see you on that bright morning. Senga, ni bola tambu e, ernalako ngailo malangi, kuira linga sabasaba, kailo sabasaba. Sanga ni bango leina ya londre na kada dhawale serambumbulu iwa gailasu. Me kaku ni baga dhala ikenda na ndala ko chiko ilotu. Do not be deceived just by going to church and wearing church clothes or taking position in your church. Amen. Dana rongo dhamay ili mandumay kendo. Ili mandumay talaga sa iswa. Ili mandumay.
3: Okoya na kawa kanduwa nga ndo sabi na kata. Mesakita kabi kimundo na tamata.
2: Awa, madhi uwa sevitu, chikine chini ka tolu, kene tikine tini ka ba.
3: Do dhuru ki na matamata nikoro gingo,
2: nisa
3: lalanga na matamata nikoro, karamba ilevu na sala, sambasi ka kina rusa. arasa lewe bunga ersa zurkina ni sangingo na matamata ni koro kabaga lailai na sala sambasika kinambula arasa lewe lailai sakunea
2: kachuko ni volatambu ndo zurkina matamata ngingo ni wotse na freja nada ba koma ndo na kachuko kiri wiliko mandama
3: ndo zurkina matamata ni koro ngingo ni salalanga
2: beranisa nada ba chukiga
3: semicolon
2: Kati kone wola tamu ndo uduru kina mata gingo ndo na breakiga. Hemeni. Sangai tika butale, nisanga, nadaba.
3: Nisalalanga na mata-mata
2: gingo. Nisalalanga, kebe bale, elala. Elala na mata-mata ramba ilewu. Gai laura itu na kena sala. Basika kina rusa. Hemeni. Ngauna kede ko lotu kina kebe gai sine itu kono mubali lotu ngarauna. Ngauna kede daka kina na songo isina ingarauna. The majority is not always right according to the Bible. They can be right in this world. Ya namune kakina uchisu, do waka sangara na mata-mata gingo. Do waka sangara na sala rambali lilai, kani volta munisa ambasi kakina bula. Na ngauni sala rambali lebu, Lelewera lako kina, sina itiko, kanibolta musambasi kakina rusa. Hemeni. Kembali turanga kina marama, kaku ni pagadala iko, nanraki ni buru-burungo. Bolata niwa, you are with the crowd. Just because you are with the crowd, it doesn't mean that it's right. Dona crowd lewera kaya, ni saataro ko pailato. Iyanadaba me udakawa mabichisu. Rangai kaila maina tamata pakochi ko e kina kawilatai. The crowd that day they said crucify him. Hemeni. Kembali ni kusa lotu tiko kako ni waka tautau keni takana numu lotu. Hemeni. Taltalanga siso. Hili kumanda maina tikina rusa ngabulukan dua, rusa ngabulukan rua, rusa ngabulukan tolu, rusa ngabulukan ba. Hemeni.
3: Ena senga niduru kina mata-mata rupaka loma lagi ko ira sikele nga sa kaibia o turanga ko koe nga sa lakaba na loma itamangu sa tiko mai loma lagi.
2: Tengu mandeka. Kani wala tamo ena senga niduru kina loma lagi ko ira sa kaitiko turanga. Biba ni loto ira kaitiko turanga. Emeni. Kau ko chisu ena singa goya ena lelebu. Emeni. Aun dah ubi bagal lontak ini, lagi dono koro. Ada batal itu mula tak kira misal lontu tiko. Ia kan tepak aku unengona. Abu semua sedap iwali. Darong ada cikgu na tu kini alon ini tal kasih buli. Oko ya turaratiko yang dua naya. Wasu mena mukai lau. Kacu oko ya turaratiko. Ia elas cikgu itu mba. Mateni tiko. Kembali sini dulu kalau malang iko ya kaya. Edir lo malang iko ya balata. Dua tamani be itu baga sosiet kiali daga chiko ni kuwa ibitsi pura. According to the stats of the world, 8.2 billion people are living on this planet. 8.2 billion na tamate rambulo chiko na pura ngo. Era kana nda unifika, 8.2 era Christian. Emeni. Sakeme male kebaka ya walu pointi vida pointi rua bilioni keina rua pointi tolu na bilioni era lotu ba Kristo e vida era sin lotu ba Kristo 8 minus 2 e vida chiko vole ka chiko ni ono na bilioni emeni ono na bilioni el keme male lago yeli. Bale kako chisu kwa ya unana sala, kwa ya unandina, kwa ya unambula. Senga ni nduona tamate torawi tamangu, ena mukungu ndondonga. Senga ni rao ni nduona tamate lago ilo malangi. Wakabome, dingo michisu, menona turanga, menona ibakambula. Emeni. Au sini tukuna ngomu mbutu kasombukina, esotale na mata wakambauta, mebakana musulmani, urina hindu, urina buddhi, senga. Na nongi wala tabwe, kabi yao, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father, except through me. Kememale, roma dango, kemi mala kemi kasa ruanga nam bilioni, mai na walu nam bilioni, era lako ilo malangi, o kendo mandanga na ruanga nam bilioni na bataro gitale. Amen. Sangai kau ko tisu, ko ira rakachi ko turanga turanga, esenga ni ira na musulmani, esenga ni ira na hindu, esenga ni ira na buddhist, senga, kau ko eseni ko ira kedenga rakachi ko turanga turanga turanga. So mendengar ramadhan itu berkat juga turanga. Suara las juga itu berkat juga turanga. Suara dobi bagaikan berkat juga turanga. Suara dobi bagaikan berkat. Kau kau cisu. Oira era kita ketika nalomai temanggusa cikgu melomalangi. Kau ira ngoir lagi lomalangi. Ya nabuna sari bimbikina. Mina sengani lala goeli. Sinai. Hallelujah. Ni tau riba ka pasende. 31% Christians. 31. Kembali 69% non-Christian. Ala ko yelia. Amen. Iko rena 31% ronga dani ko. Ko rena 31% sanga mo sa weekend on Jesus. Sanga ni ko ira rakachi ko turanga. Ko ira rakachi ko Lord, Lord, Lord Jesus, they Christian. New Methodist all nation lotu esele, lotu katolika, lotu kavitu. O kendango endana nga induri no mata ni kalo. And again, how could you sing away? How na cabir or dula got any way? How can do Santo Kita and Eva Brada? Amen. Nindu and Matevango, Santuna Canon on the Musulomalangi. Kabi Kendan Samerusa Gulova, Tolukinova, Kodena Vambada can only win a chova, Odena Tuna Sanabuni, Kodena Tuna Sanatambu, Saka Kanibal Tabokoya, Linga Sosova, Ealo Sosova, Sengani Bangole and Elon and Mikada Dawale, Kembale Viva Kani, Zagadaka Tagiko, Wasenikalo, Sinibalo Binakataka, and Dona Tomus in Dona Cheke, Wasenikalo and Bagaloma Binakatakana Klo, Wasenikalo and Totakana Klo, Wasenikalo and Vagadu Dunuga and Nona Levolo. Non da ruita vinda ruzaga zaga taki kenda rugina levo ni mose nikalo. God is not pleasing anyone. He is not a man pleaser. Nangauna sa tawanga kinagonoa e dunan rauna embaki rusanga bulu e tawanga tikogonoa e kaitsi kogonoa mervisau, mervisau dunan rau rusanga bulu embaki senga bagandu endo visau embula na walu bukononga tolu na lubena o atino akina watino tou na lubena. Sangai kau tu ini na milioni baga milioni ramat itu, hemeni. Kau kau cisu ini baga na singa ni noa, hemeni. Kita cuci ni koma ina kasih, tak cuci na na lotu berto na Eastern Division, berto na Wisa, hemeni. Kita usah tu na usangai itu, aku indusi ina bono ni vibulu tu na reda, reda na vibulu sa sa tosonga na bulu bulu bau, na bulu bulu bau tosonga na visinga. Amen. Evita vira na koto tuya. Era sa wawatu merele Sicily. Senga ki waina doi. Senga ni matai suba. Kinan ranombu kawanga. Amen. Aunu itanga na bosa ni kaloni kuwa na combined cell. Menda kauko ni baga loma vina kataka na tamata. Kauko ni baga tautau keni taki kuwa na lotu ichisu. Darongo da chuka na kai tuka na chuka choka tamangio. Dobu nao maina wali no tuka mai seyoni. Tapataka daka o seyoni. Ena waso waso da builebu. Tuka na tuka kwa ya. Nimberi ni maitaka daka na mai tibi. Enda unrama. Nona dhuru wali no tuya enrama chiko. Hemeni. Kako chisu ena singa kwa ya. Lele wera ka. Ketu uze muri ate boro na edhamuni. Ketu uze daka mana na edhamuni. Kita ubi bangun mulai ni zaman ni, awak nangai kabir, dulu aku tanya dia, awak hendak sandau kita kan ibarat apa? New Methodist, nak combine cell, nabi buka lulu. Kau kau ni baga tau tau kini tegi, kau nampul aku bateri nak lulu. Nampu masu, nampu lolo, nampu hili bolo tambu, tu saya dah kiki nandu nale bolo. Hemeni, kuasari ni nanuma ni baga mulai iko, ni ku sama I masu tigo, sama I lolo tigo. Evina katakan nak kalau mau remind tak iko tigo. Saya ku motoso main nandu na levolo, kini nandu na levolo, main nandu na levolo, kini nandu na levolo. Gue lelah pada sihir Noah, ku ni langkat takkan sihir ni mataka. Enda enda ini sihir ni mula, enda enda ini sihir ni evina kati. Santa umata weekend dan dua mati. Santa, galai sota ini nama tak kau siangga. Atamani kurozaruta, hallelujah. Atamani ta, ataya, tayana. Ningau nangai mati kita mata. Sakila sertu kamu dah lakukan. Hemeni. kuani ko ba kilakila ni ko lo batik na kalu masu mechiko wili bolo tambu mechiko hemeni sangan induan ei sugo sugo lo tuna bakam bulai kenda sangan induan ei tala tala na bakam bulai kenda sangan induan tamata na bakam bulai kenda ena bakam bulai kenda nga sei kuani ndo bakam bauta na ngoni turang o Jesus Kristo enda lako tiko bakam ndonu sangau ni salangingo roda ngau ni salangingo ngau ni sala sosba ngau ni sala bakato kai kondonu Ken dura sala molago kina roda ngau ni sala ngingo ngau ni sala salatu bato kai ndonu ngau ni sala sosba Hemeni dona kana non da viva galoma pina gataki lele una tamata sa sinri da kamana digin digi ada bare tu na kagor tu mo mo ada bare tu na kagor tu konnei ada bare kagor rangase iku sabia bulotu iku sabia ngavi kalo iku sabia lago bago ndonu e kavi kada ni voltambu sa ke vosse le kalo vi e prama la kotani mai na numu vanua bi tira no e kamu la kotani mai na valin tamamu la kokina ndona vanua mo ngaravia ukina boga binaka praise the lord Praise the Lord. Maleta daba goele candina. Rosa mate go teibesi. Candi voltambu. Teibesi sulu loka loka. Wata keina linea ni matei lalai. Sanda umaro e na besinga. Sulu loka loka na keni imbale mbale. O koe bagai tutu baga turanga. Purple means royalty. Linea ni matei lalai. Keme mbale o koe bulia rawa nona isulu. Hemeni. Kembali kau tamat tamu tu nyau. Kalau mula tamu sanda umara udah bisingan. Kembali kau lebu nona gang. Hemeni. Wanu aku dengan ayah aku kina accept lagi kina. Ya kalau mula tamu sanda udah tamat dan ramu ramu ha. Naya dah nak ulas serusa. Sanda mai waraka na memeni kaka na nona tebeli na tamat tamu tu nyau. Sangka itu lagu main aku li memain ramida na nona maboa sena nona binti kosong. Kabi kende voltambu. Duna singa ngai mati ko lasarusa. Ertungi kiveti ko ena engilosi kina lo masreya prama. E mati talengana tamatabutu niau. Loka loka li neni matailelai. Marau ena besinga. Kani voltambu ga itada ke mayetesi ni sabagara rawata kitu. Kati kubikenda na marika na kena wase walu. Tolusonga bulga ba, tolusonga bulga lima, tolusonga bulga ono. Niko na mararo ena nomumbula kona magailia. Ia ni dua sahabat yang dia nonam bula. Yang nama kuku ke nama kuku ni tuk-tuk binaka. Nonam bula yang marroi. Kani rarawa. Wikenda na turanga na marama. Dorba unang one lewa. Kame baleta na lotu baga ulumbale. Kame baleta na kalau baga ulumbale. Kame baleta na mumbula. Iko. Labeta na lingamu. Kame baleta na mubanua. Labeta na lingamu. Kame baleta na sogo. Labeta na lingamu. Kame baleta na baga wati. Labeta na lingamu. Kame baleta na baga mau. Labeta na lingamu. Kame baleta na sigin suda. Labeta na lingamu. Kame baleta na sogo. Baga burubura kena kana. Labeta na lingamu. Kame baleta na lotu. Iko ngengalu. Kane bolotambu. The gospel is the power of God. Hemeni na kaukau ni kalau itu kena kospeli sabang mulai rera sabang bauta eliu berciu gay muri bikin dana kay maten tutani nongu ita tahu ena maten ni combine shell ni new methodist ena bogi ni sikan indai nongu ita tahu telang abik kemudian ena gali serba baga malu ena my tv kau kuasar ni baga nui nui takana no mulut tumbalabu ni na kau cikol malangi Kau kau ni bukan nuinu ya nak kau kusada kaba, ni nak kau cikol malangi. Laku ini nabi singa nak pakar rokok kena lokomi. Hemeni, walk with humility and humbleness. Hemeni, iko kila nonda ruda kabina kai sulu mandra, iko kila sulu mama mandra, sulu kawewe. Sa sela mata ni sini kau itu kena nomi sulu. Sa apa kau ngetek pakai wasma sa fiu. Kani bolo tamu nonda ruda kabinaka sulu mandra na mata ni kalu kenda ruba kandonu inga ambaleta na ngoni turang o Jesus Christo I will go to heaven because of Jesus not because of me I will not go to heaven because I preach I will not go to heaven because I lead a church I will go to heaven because I believe I have a passion I have a zeal for Jesus Christ Bono akenda ulago kina wina katamela kila na tamata Ni nungu turanga ni nungu pokambula o Jesus Kristo. Amen ki na haleluya la kutunga. Gailewa iko nga. Fukibiko to kesamu. Amen ni haleluya. Haleluya amen.
4: songo no dai meni alulu e kunenga bolotu ni ko chiko bolotu bi shomo shomo hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah amen amen amen hallelujah hallelujah I go chiko bata grave kamu al kamu so ba kalatia mo so ba efeso binga bata kena f we tartarabi amen ka go chiso is not the people that they say lord lord lord It's the people that they walk right and have a right attitude. Amen. Na ono rongo da kina sera. En la la koeli. En sinai golomalangi. Ge mo sume unalo tamo. Vivo kada la itukuna sera gori. Ke rua nam bilion in tamata. Kara lotu ba Kristo. Toro manda kera lotu ba Kristo dina. E voi vida. Ono nan bilioni. O di elevu. Levu na ono se levu na rua. Rua lago yi. Toro manda. Rua ngora sa alo tu bagalo moendina. Rua ra lago yi lo malangi. Vida lago yeli. Ono. Ko yeli ena sina e vira tamata. Lai lai gura inglosi. One third nga ra lago yi ka. Lo malangi ena sina e vira inglosi. Lai lai vira tamata. Amen. E wanda birangi losi er muri setani ya saeli ura ura sini biloi ura sindro talanga ni bibutuni era bi bibutuni sindrawa na sindi ngomi emeni bolte ka ko tsisu en duanga i balroda sin bokodi no mo vos ta kana kani kalu na i bala bala da todo con bokodi con daulamba bokodi butako bokodi con riba bokodi Niko sa vosa takanga na elo tambu. Kako chisu ene senga ni boko di eke. Ene senga talanga ni boko di maikea. Lebu na mate wakando mbul sa adaka tu nikuwa. Tola kabari tu na ubise nikuwa. Eso e lala, loutana e ngonra. Ngoko irina itambangone erando vosa takana kanikalo. Hemeni. Hemeni. Kona vita ako edaka mainangali. Hallelujah. Nada na maramu ko lautaya na tamananga ka taro bana na bibo luta kintu melida kaika himeni na kaubia ka chigo ni ko sa bosa ta kana elo tambu mona maro ro baka bina sare mu wa wa mbali tabu no gore na taya na gina e ka ko chisu ai bala bala za to zoko ena mbokodi dua ngana ai bala bala za na sini mbokodi na mbulongo ke na mbula sabar mai Baka sama takana baka domo mbula ni baka rerwaki ni kaya kaya ko chisu. E senga tali ndo kaya o chisu e kaya. The one who will forgive the sin is warning us that the sin of speaking against the Holy Spirit will not be forgiven on in this life and the other life. Kembali ni ndoro sangkarabi kalu, ndoro sangkarabi kalu. Kera kata mata ni ndali ili kina praise the Lord. Hey, o kasa bada mtu. Bina kata ka mera kaya ni ndo tamata lili ni ngarabi kalu. Kakua nga ni nda mistaka. Na yeli na mbuka wanga na sulifure. Na tamata itoro tunga baka mamanda na yeli. No. Praise the Lord. Praise the Lord. Dala ko manda kina leso ni nambogi ni kwa. Oye, so na numasaranga usabuna uchuka. Sa usabere chukini punau. Au sa ding dong tang tukan mu bakasa moroni ngole maya sarango. Hemeni, wili ka mai na ulu tanga ruo tolu. Hell is real. Heaven is ours. Kabi ko tanga samu, heaven is ours. Kabi ko ko kolomala ni nomu, nomu, nomu. E bala saranga kolomala.

Sabolena Natale ningone turango Jesus Cristo. Mai nei bala bala sisewa era sulia bike mundo una no mundo ungase. Kaili bune bala bala sisewa era sulia tu nonda gase. Emeni. Ital tal ngore ba roba banu ai ro di bala bala banu ai bakasi sewa tu. Nei bala bala ba kalau se ko na vuo ni alo tabu. E tsiko na kala tiene ke no wase lima. Rusobul ga rua, rusobul ga tolu, rusobul ga ba. Ya nei tobo dina ba kalau. Emeni. Gai kati ko bi kenda nei bala tabu. Goe bala bala tu ko choni. Ni ro sabita la noa. En Revelation chapter 21. Kaba ga ro ni ko ili ka ili ka batika rua tolu. Then he who sat on the throne, O ko endambe tigo na endambe endambe baga turanga, kongo sabaro mo sumo. Amen. So we are really blessed because we can see the glimpse, kapatika glimpse. Yeah. Then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. Ono baga boya na kakitanga. Amu fichi fichi ya. Amu polo polo wa. Amulolo ni wangiroa. God can make it new. Amen. Aida? Kama lo lo malang indon menom. Sebaga da batuna no mutayana. Sebaga da batuna mu chiriba ki ndonga ndonga ki mbabulu. Na kalo era ni riset ka tale no mumbula. Ke go bagayo. Darunga tsuna tukunya lo ni kwa. Ocho kata mangyo. Kwanda undambe toka na mbula FM. Besu ka tuna mona ni kaibichi. Bula FM, number 2 na sere. Amen. Nga se ni wuli. La ita kata kena broadcasting. La ita kata kena sarbatura kena uvisa. Senga ni ndua na kaya visi utaki kwa. Senga ni visi utaki kwa na nona daka daka. Amen. Darongo da na tukuni alo ni talga si buli. Kondo ni amai. Tuiraratiko. Tuiraratiko. Tuiraratiko. Unu ini. Turarani ngunu ini. Kau kutua funu atau madala ngalingana. Santa kemen rongo da tuku nyalongo. E turarati ko enda umuna uci kena balilo tumena mukai lau. Tama di balilo tulim. Haleluya. Atayana. Kena duit tau tau. Apa kasih sila. Nimbula. Sarauta merata tiko nalako anjin ni umedetis. Ibarata suka meda Então tudo me mata. Quem vai levar o guri do vosso boga baba? Será o vosso boga do dono? Será o vosso piqueu? Quem vai levar o guri daquela tua? Era o vosso chico pela terra da tua tua. Nindua cá era. Nindua merda era balata chico. Nindua cá é o vosso chico para levo. É na social media. O que é balata chico? O que é aquilo a merda é balata chico? Amém. Quem vai levar o dinho? Vai levar o dinho que me chama que vai vir cá. Na mga lading daw pala na wawan ni puwaka daw durma kaya sasa gay mela ko lebi ang dena hemeni hemeni kaya mga lading yung mga binaka kaya rabos siya kaya oh at kamanita yan naging nandito ito tao praise the Lord the one who seated the throne sake kako kaya I make all things new And he said to me, "Kakuzoni, gei mosebi au gei kakuwa. Write those words are true and faithful. Bola zoni, bola mosongo endi na gei dondono. Vebe na rula duka na somo. Hallelujah. Sambi diko toka sabund. Endondono gei somsoba. E kakuwa. And he said, "It is done. I am the Alpha. I am the Omega. The beginning and the end." I will give the fountain of water of life freely to him who thirst. Niko biambula iko na bangra. Kako ni nama kana kalau melaga ni biko iko bangra. Kani volta botunga na mata ni katu baga tuki tuki. Dora bana katu mo na zuru. You open the door, I will come into your life. Amen. Lebu na tamatan sana rabun rabua kina kere kere. Whoo. Praise the Lord. And Ramun Ramu wa kina kere kere biya umbal tangani sengara bose ni kalu. Gai muri nan Ramun Ramu wa bagayango. Sa receive ya nan Ramun Ramu wa bagayalo. Amen. Na bose

0: serás a viter terabibita ketegai. Awo do nando na taxi mai na Kasi City. Me ula ko sumu mai na Mai TV. Sabi akaya bito kabanua. Au chau biung biung mai na ATG san bango I narere. Au re debida na durbo urto sir subani. Badi bole kama imuna na dina me angai bora utala beda ki makoi. Bisa nangonele orto sir subani. Retambongone tonga. Form 4, Form 5. Sabole kama ina dina lebu I makoi dake. Aure de sone mi midoro bou. Era kai bitch to doko. Ngone bitch to doko. Koi ra kenda kai chiko kenda ngone bagai tobo. Kai bitch kenda kai tu kenda bagai tobo. Go. Uiro ngo kora tana tu wakolo. Ke kola ko injai rengo mola ko ilami. Lami town. En andrende morei da rengoni ndia I wakolo. Emeni. Kona reda nga urtuwa ngani namuka, urtuwa ngani wailo kutu. Ortongo ni ufadha lo home, ortongo ni kalekana. Hemeni. Enandende moredi pesad ke kumar, ke rajendra. Praise the Lord. Enamuna endondonu menda rongoda kina vose ni kalou. Bale kao ko chishu ena choni tini kalimatolu. Kemundo na samaki, kemundo na bagarara mataki, kemundo na bagabukui. Enamugu ni vose usa vose kina vi kemundo. Kemi ayalo matuna kaiwichi vose ni kalou. Hemeni. Kao ko kwaya. It is done. Sadagoji. Adagoji. Saba sa seta kituna stage. Kwaya una oli fakina omeka. Aibuka tika buka ni baka tao tioti.
1: Sambulubina kana turangan marama dhurubu unungu nelewa.
2: PMN.

bina vaina rusanga bulu karuan namini ti nimbola nimbola bina kani mata bina kamae. Bina wali bina nomini vito kuni bina kati kumae. Ena kabi ni vakarum vuka ni kua ni kati ni kanto ni singa ni vula u sevitemba. Ni varong ting bega mena motoka, I vale vale na kafaka. Na vivo no da vanga ni sema ting me kina ni sa vaka bina bina kata kisar vaka levu ni kinda vaka tali tunga. Ena kabi ni kua. Kero vita no tika kina maramarandin tala tangase. Fana afi rota li vani. Alis ting me vanua. Mai vim beauty ko kwa avu nando na maram na wakai kito randin tal tala sai mengole mai Clifton vakadur tig na nando conference the Campus Crusade for Christ conference South Pacific Clifton nimbula vina ket sara na itokani lewe ni Campus Crusade for Christ ni tiko raungo e Clifton ena kavini kuwa nimbula vina kando sampulo vina katalanga na matatimindo matataka tiko mai na Fiji Truth and Reconciliation Commission mai vanua arto vakadha mbose tiko keina nonto hearings tala public hearings sa uti mai na Korturanga Wellington vakatalan kinei Christchurch sarto vakadha hearings tiko ngo e Okalandi vambule tiko vi ratumano rokotavanga mbule vinaka nawe kangu maleka vakalibu na ngirume na kabini kuwa arto wososa vakalibu na dunerongo di nando mwana mendoga na na talan noa doga na ni talan weekenda ya back to back tiko na nondo public hearings and a singer ni kuwa sama ni tuku na wani baka dengu ni baka dengu blata ni waso sati undo na sing waso sabi ke muni ni kuwa ke muni inga I tuku tuku le sumai wal ni wale sina singa ke na ngau na ni ngalala kina mena rongo di nando momo ni vinaka wolevo oya and kabisaranga ni kuwa arto tiko ngo na nono na ilao lawa rombol na talaga nik na urike inai duke I Rachel Mario na wali buna vito konitiko kina vitingo mitiko verto na la la orto ngale mi bunua eh iyo ya vina kuna kserba gliu totoka and na rendo tuku na nang wane na wasbaka pertanya fingers crossed mina ngalala na turanga niya sa unawe kangungo kani turanga oso saruko eh ena kepaka e sang nindu e thakavaka se thana misini ena ndo kathivyo kwa menda ule stali thakavaka ena kavini kwa kepaka ena ngalalo kwa enda na rongotha na itikitake mei wairoa yo komda nga na tala norto uko tali sumene vyo kani na nungito kani baka thakavaka na madha sa oti rambulo mbulo binaka ngeinda sasa rabu talanga ni kenri tamba iyo era turanga marama dhuruo na ngone leo irne sulisuli era mbulo mbulo binaka ngaira riri binaka talanga wakasara kaya sawa kia denga ya lele butiku virto urto na kain urto na wekangu maitha aunrobe ni mbulo binaka ni mbulo na wali muna bithingo mi virto mosese the vao ele noa turanga idhiu kei eroti na vuku ena madha wa sawa tivi naka sarapaka liu naka wali mungasini voli I chone dhangi naka wali muna kena waka lele italitinga na itukutuku so eh avina sarwali buna na numni vivu kita toka na kena viko yake ni tukutuku telinga ena mada sauti vikim ni telinga me nepia avina wali buna vitingo mi virto na itoka ni baka zaka na nto ngoli ngoli sumbuya ni numni kor numni asni kor to toko ngori na wali buna numni laloma kena alo ni vika wita ki vitingo mi telinga virto wonga ni in the line doki doki Fiji Monina na numi kete sarmandikina ena e kavi nikua do bulu na katalanga me the chapel bulu na katama I Mandy ni bulu na katalanga na Leoni Wanga ni Blue Phoenix soko tiko na kavi nikua na walu na kaloku lestel tiko I kandavu mwadhi manda Zach

0: in Fiji.
1: Mastalendo dakadaka voka nandambea. Nisivino ono natini ka ono namini tini bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai. Nuitaka ni saya dumbula ivali mena dakadaka na vuli na lisumino vuli vuli nga ngachi. Nuitaka talanga ni bula bula vinaka. Ena eka vinikua. Io okay, o vambo da tungi wa ona kaloko na mbimbiu kina na Blue Pacific mena wa vuli buisuba. Mesa mua ina yano mtotoko kandavu sa vondelosti kina na mokambuiki rawa. Zeka, may pagkatarungi tiko na bitan madal sa oti. Iyo, may maro takasaro ko na nangande lekaleka, nangangat sila kaleka, yun silang di ilevo sa ngole lista livo nuwe na sigam mo ni tinga sa yung tingo mesa na ngole sa rikandavo ena kavi niko. Nimbol binang naturan kavi tanyo, kem ni kita na kay mo ni wanga ni Blue Phoenix. Katarungi kina vi, kem ni na pasindia. Iyo, mendraki marawe, tutoka na mendraki maravu na ngole lesu e na koro e na eka viniko ve maru ina kalovi kemu ni kete sarva kandendu na viso kaya kitiko na vivu kaya kitalenga na vaka uto lili yang omni sala sa kere minta na gangaro ni tiko o Holiday Inn en Auckland Airport me baka sandu kati baki wasoma sa kere minta na vitra tar kirto ke baka o ni na baka tosongo ting ni baka mau ni taru manda virto ni vital no kirto en na ya bidam daka ke boka ba ka every kan no muni songo ya ba mi mi tiko ke boka ni boka thor sa tinga ni na no tiko mena oni no boka rau o boka mau se da ba so me ni boka mau a ke boka oni na ve bu ki tiko vir na we ka muni ra bar boka mau ani boka ta tar man de ver ta una Holiday Inn in Auckland Airport ya ke boka oni ngandra muni mai me mai boka dur na no muni songo ni boka mau e o kalandi Nono tu nampeni teleponi rua bitu lima dua saiba lima tolu rua bitu lima dua saiba lima tolu na vei mau ilavo okila ni so weekend ndo dakapa so e talita kasara sa vakami sa zoko tu sa vakai sa isa na kango isa ma vakai sa kami kami da tiko vei ya usana usana ndo bita tombe nga baka tiki tiki tinandola tinika lima mbeka se lima nandola se rosa ngabula nandola ndo na ma vawa sa watu ya eh ya kipa kau nisari da ting sarma kaya wale ngati ko na matubu wale na so minim bili na wale nikakan na vi na so minim bili so sarau ni nikere bibuki ni taro bibuki virto na gambling helpline rana nonto o namba ni telefoni sanga ni saumi na saiba walu na nrao lima ni wasata saiba walu na nrao ono lima ba ono lima lima saiba walu na nrao ono lima ba ono lima lima ratanga ni free text mani kere bibuke ni wasabirto ena namba ni telefoni ngo walu Saiba saiba ono ni free text eh sanga ni so minom ni text walu saiba saiba ono seni ngoli sanga na to bilawa na safergambling.org.nz o sanga inda na kena korosi pa kampamba sena /support eh /? O sanga ingi I volanta lang na na vosa na support safergambling.org.nz /support na to number ni talo ni talo sanga ni so mi na helpline Saiba walu nandrao ono lima wa ono lima lima. Oya na veitu kutu kwe sangandran benda na kila wata ena eka vini kwa wabita le nengito na muni maadha ongo. Sana wanga yangi wata lea he. Iyo. Lebu sarana nengu itoka ni bakataka zangarange ngoli tumini kwe zakataka sarandar makatumai na nonda singiliti. Na singiliti na Jersey kena Jersey talanga ni timi ni Warriors na nonto na sota digo na NRL Finals the qualifying final ni mataka kina timi ni Mbambale na timi ni Dolphins ya na Go Media Stadium ya Okalandi sipi na ono na lima na miniti era na sota kina week one of the NRL Finals ni mataka saranga wakarua ina kitini karua ni Sevitemba kila ni sa wali kiti sarambanga na tikite sanandona kana na osu ni rara ni mataka na Go Media Stadium a Penrose, oh yeah? ini sibona ono ena 5 na minute na ni kabisa mataka warriors versus dolphins ya ni mataka otianga isinga tambo na rona sata tikuna timini e thebone afrika certo na springboks certo na all blacks going to fourth and final test na vaka dirtinga na mnt bank stadium in baltimore my ma america oya singa vaka roi ve irekia ve kenda in a southern hemisphere na viona kaloko na mataka ni singa tambo eh viona kaloko mataka ni singa tambo oya arto leading on the springboks 2-1 it's the decider with all blacks needing a win to draw the four test series 2-2 eh yoya Rich Monga returns at first five for his first all blacks test since the 2023 rugby world cup final while Cody Taylor takes over as captain and then ngelongo that you're going to be tukutalini ngito so and a wall na kaloko ke Elias Torra nindra rausa na ngoli mai na vio kani marama miruno mai tomana na vingravia na vitu na kaloko ene kavi ni kuwa saiva walu na nrau saiva lima tolundua madi afsa mo la katal ni ngule da wanam bentel un iai iyo bus bagni sa racing oso sti kum beka we so weekend iyo vuni vai levu Georgina Lendua meron sarmanda na ndomon ene kavi niko si no no en rusa bulkaru na miniti ni bula binaka ni mata binaka mai

0: Church Street, Onehunga, Kalandi. Na wote ni lote na wakadhuru tena vivu saki, kina nanda na wase wata tuke ndana mbilo wai katakata, vivu saki takitinga, na vika mbileta na nanda na sika tiku mai, ina so so waka Aotearoa na maramanie, salvatu rao lomi viti mai wanua, ena vula saranga o kotobu, na vula mengo, na vula kotobu, asa kiri mwenyingi viti kutukani takayani, na visure tiongoni, visure tirani waka leo levo, vikem ni talanga, na ni mamiturangani lomi viti, vikem ni na vasani lomi viti, vikem ni talanga ndondomo lomi viti, onisa sureti, ina lotu, ni mataka, tini karua, ni singa, ni vulo sivitemba, na ona kloka na kavi, ena Onehunga Community Center, walo Katolu Church Street Onehunga Nitaka Nindarawa Nindale Sota Yani Minda Soka Luvata Nda Vitala Noa Nisuka Na Lotu Kaminda Na Waseta Lenga Indara Mbilo Waika Takata Yo Wakata Lakina Ke Wakao Ni Navunavu Tiko Ni Tuto Wakata Tiko Mbeka Indara Songo Ni Waka Mausi O Kemuni Sarangao Ni Ngandra O Ni I Waka Mausi Artinga O Kemuni Nio, kila ni rato na rani wibi wuki wakali busara na wakanda rato vingaravitiko rato zaka zaka talitinga ina Holiday Inn Auckland Airport na bunitali buoni rani ni vital no kaya kerto oya Auckland ina saiva viwa ruwa vitu lima ndua saiva lima tolu rato langa ni ningoli na rato vilawa Holiday Inn Auckland Airport kena rato socials talanga na bunitali buoni tali ruwa vitu lima ndua saiva lima tolu Na vi maui lavo kipa kwa ningandrevo na vi wuki ningandrevo menduo ni vitala noa kaya. Misuli baka sala viki mni sendu sarangu ningandrevo mwoni na vosa kina ni sa senga ni tangi ira wana na livu ni lavo sa oni wakulusiti kumbiaka na vi maui lavo. Za 24-7 na nortu helpline saiva walu nandrao ono lima wa ono lima lima. Saiva walo nandrao, ono lima wa, ono lima lima. Ratalanga ni free text. Ina tali nambu ni tali woningo saiva, univasata walu saiva saiva ono. Ea ni free text. Ina nambu ni tali wonyo ya walu saiva saiva ono. Sena nambu ni tali woni saranga sanga ni so mironi ni vital no kaya kirito nandoni vengaravi. Ina gambling helpline, saiva walo nandrao, ono lima wa, ono lima lima. Ratalanga ni nisikova na nato vilawa safer gambling .org.nz/support. So we think on the minute me vitu nakaloko dangindonu ningolongolo sibonu we kimni no ke ki mam ni tingo baka ngande waka ngito baka saka zaka ning mengaravi baka vuni wine kito sa ni to masi bali wan listen as to tolo bikimni no bula we kimni tlano ke ki mami we oni bika itiko na mate taka na mate ndeo na mate sureti ni dunruva na mate se va ve io me as to tolo no bula pero ni mai tamantal ngaravi tavi Oya, avi kimni na ngole si vanua telinga kimi salola mama stiani virke sara mai vanua virke na viwe kani ni na sotakaya mai vanua wakatelanga kina na mwoni maza waso satungu imatanda na vila kwa kina nandra ngita na ngwane na makumbunda kiri talanga na luvenda wayanda ngangaro nitiko na vaka utulili ngoni sala rano tapilo mani saratiko pangalivu sa utusaka na mwini ndui matavu wale miyata wanaikavu ni vaka rumbuka katumai ni vaka vingu vinaka
1: You're now listening to PMN Fiji

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mai Paulini ya na sera tu e voli e male sa sim tingo bikenda ana bitu ena tini ena miniti nanda tu tu bunga ni program mo ena bunga ibena ka ni kwa na sibiti ko na bitu ena tini kalima na miniti nanda na ronga te kina na ni rowa bitala no tiko ena loma ni mala o te ke ya Dr. Jason Mitchell. Jason Mitchell ka liu taka tiko na dakadaka se na task force ni kena ni HIV AIDS mai banua kero bitam nti ko na buku ngani kena satu musar tiko ne wili wili ni leni bonu ay to biri tiko na matingo na HIV AIDS o ya ni gena na maki mekina ni oti tiko na video ni tini kali mana miniti en na wal na kaloko and then na se masare ni kina kina koroturanga mai Wellington bate ke ya turanga tau o ile sa tora en buku ni na lalakai mena koroturanga en na diwa na kaloko and then rongo de tiko kina na ni to beta la notiko kay and a buku ni cover bill and na lawa kasa wakati tu te kitiko men apaste ki palimendi na buku ni na cover bill eh ya tiko ni lawa ya kita ubitan na tiko kina wate kay Dr. Suli Bunimbola senior lecturer ni environmental management my Lincoln University Patrick Sakusafong doctoral researcher katiko na Lincoln University wate kay William Kasana Wanga doctoral researcher talaga katiko na University of Canterbury University yao kita ubitan na tiko hena buku ni na urutanga na cover bill ngena na maki meki na ya ena diwa na kaloko tini na kaloko nanda ya wa nanda ngauna ni rongo sere talitaki mai wiki muni ki wiki muni ni taka ni tosu bina katiko na ngara vita bina mbongi bina kenda hebe bambula rarambi kati sarteni wiki muni na nanda ni sema tiku mai na vei ya sei auto rosa bunga ni sema tiku meki na ena bili bili bini 531 ena mbongi bina kani kwe ngoya wakalandi ena ndo sebo rua pointi rua na FM ni mbule bina ka to bulu binaka mai fangaren ndo se betolu point di ono na FM mai Hamilton ndo se betolu point di ban FM ni bulu mai taurangan ndo se betolu point di walu na FM ba talakin mai rotro en ndo se betolu point di dio na FM mai tapo ni bulu binaka en ndo se baba na FM mai Hawks Bay ndo se betolu point di dio na FM talakin mai na Taranaki Manawatu region ndo se betolu point di ban FM ba te ke Wellington en ndo se betolu point di bitu ken ndo se baba point di dio na FM Christchurch ndo se baba point di dua Dunedin, do se betolu point di walun FM ni boleh benar. Kita nak kini main Invercargill, and do se betolu point di onun FM ni boleh benar. Kita lah nasi amatik main live stream ni pmn.co.nz, and bongi benar ni barung buka, and dai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: The monotone. Seneca Calendar Morning University. The monotone Seneca Calendar Morning. Sarah K. Milia Kerry. A someone looking at Kaloko. And Nambongi Venaka and Dining Bulivinaka and Matavinaka. And Nasanga Samatima and Nambongi Venaka Nikua. Oh, Ray Tokaningo, also Sartingo, Maramatauna. Live Sartongan on a pepper. Lebih serting kan, tapi apa reo so serting kan rambung ini kok boleh vinna kan ditau.
2: Boleh vinna kan noa maron in the room ay so tata lambung pina kan kuwa klani. Mesti kem ni nama tau sao ti na nung ni ngore so bo klai kita usarung itala no ti nama tau sao ti. Vinna ko valeu. Vinna ko valeu na burung ti kima miti ko mai. O klani rto maro sarna we kanta mai we roa ke nepia. Nanomu ndo ya to yani ndanga ke kilat ndanga ndo na kana le ni to ke ri ko me rango ri
1: we royar to bo bola ke tikuni le ndo na rao arto sanga tike butinga to toka na le sota ki to maru ba le bu ando bola be na kana be kani mai ya we ro be na ka ba le bu na be dingo mitu be ki to na ma te timini PMN Fiji ki to wa ngole tu yani en na ma do sa woti na buku ngani kena lai ya ada kata kena bitamba na bak so ko min tuku and em bele tanga na nonda sami itu kenda na itu ke ke viti na nonda mai tu boli ni islandi na be kanda la kudruma na nonda mai tiku bata baka be kani e baka tale to to ko bale ko to babin na ko bale bona na kanade tapi teki pakai lolo.
2: Sandina.
1: We wara kita mevi kita. Ya, kan rana ni gay lelo karena tadi ni sasing apa kerua ye.
2: Oh.
1: Iya, boleh pernah ke master cuni tangi. Anda boleh pernah ke turang ayah. Anda bikin tu turang atau bata. Pernah ke balik pernah bikin gombi kita. Eh, nangole tiani. Eh, nama barum buka sauti.
2: Ada talento sulmi kita pia sena.
1: Ya, nepia.
2: Nepia.
1: Kata kini baruai kita sanggup bimbing mewah roh. Kita ngolah sari nepia, boleh bina kamera, bina kembali bina bising gumi begitu, na buku ni, zoniti, na bamba kau tu toka, kita umai yang unu kita lagi unu titi kita matakan di barungway, nimper ni kita ngelai sotean na balan itu orang tahu tambo, korecuta, na buku ni nonra tu lagi tambo tiga ni sulisuli, na buku ni nonra, na boleh bos buka biti. Wati kena ndo tanga nan remeke. Le tamba tiko ngo mitiki tingani program kito baru taka na PMN Fiji and buku ni Fijian Language Week and na bula au kotoba.
2: Totoka yesa nda na nama kisaru tinga na ulo mingo e. Kani na tantal tinga mai nda bulangi to na maramani yesa no lo mai viti. Iro na tal tinga ni na tal chumba nga mai vita na na ndo bulu bulu tek me bana suva handicraft
1: yo na ken ngai na mother mingo se mother ni muri kiton ngai ndambe ina vitan na kina patike Greg and Greg Trail na buku ni non rangole mai ar na me ba garita ki daga ni linga tiko and Mangro Center Park ar na maramungo weekend na lubi viti
2: totto
1: karena mi
2: sana kau ngamai oi biti o kala
1: ya serang iyo mena gai me bukan ir tu tigo ni kena komiti asa nak tel tinga nan don 7th tournament ana dak tigo ni kena Singapore ya na
2: in the center park sandi na
1: mena gai kau mo Greg mena me bukan madara tak ni kena pom mati lalai ni songo ni Fiji Day but the Fijian Language Week kasa tubani tiko amena baka izori na madha ni bulu bosa baka biti ke na singa ke biti sai ko na kachini ni singa ni bulu ko toba
2: iyo tutaka biki mni na we kanda ke ni mira katani I wasia mai soni tukutuku se ni baya do songo tiko ningir mai ni wasia mai kito ngonga na nomni stesen na mani teleponi seba walu seba lima tolundua sero sarangani vitar taramai ni na PMN Fiji page
1: yo and na ngi dana magitima na ni nasibi na walu na tenikali mana miniti anda na rongo tiko kina na Nairobi talano tiko na Nairobi talano tiko wata ke Dr. Suli Wunimbola wata ke Patrick Dr. Suli Wunimbola senior lecturer ni environmental management mana Lincoln University of Patrick Sekusa Fong doctoral researcher mana Lincoln University wata ke William Kasana Wanga doctoral researcher talanga in the University of Canterbury kito vitalo tiki kumbemba lete na cover bill kasabaga tutu tiki kama inonda na ngongo me nando na lawa kato wasete kuki na nando na numa na turanga leo tolongo na be kato na numa memba leta na cover bill ninge na nama tiki mekina ya nisibi na walo ni tini kalima na miniti wanga ninda na indagi ndoki sama idhaba hasi tiki wikenda na walo ni bituni miniti ni mbule vinaka vinaka wale mwana siyama tiki maye na PMN Fiji Sepamana
2: Viti.

0: terra de tikana to moi vili and sereke amelia and mbongi venaka nda ia nda babini venaka ni sa samuting me vetiki kenda and monita le boni kandua na turanga ndrendrengo me na kor turanga and mbongi venaka ni kwa o ile sa torra babini venaka ba le boni ndende nda ga birungo zin to mutale vateke ia ile sa torra no buku ni ni wasini ngona ni nela lakai mai na kor turanga ndo sambule venaka me na kor turanga
1: Eya, sambula vina kama na korilava, sambula vina kana nanda lisha machumai na kavina kama lisha mkuu, na programu ni pamana, na mbogo ni varombo kwenye. Ndani taki ni sambula vina tiko, taravitu kwa vina kana itali ndivi mingara batiko, tarato kana mbata tato kwa lilengo na korpuranga, nda wangu vina kati kora ni tavi rogo tunda mtaji tuka na mbogo vina tindi tayi.
0: Aklantero tika vunga na vukuni nandra nangito na Women's 15 na Global Series Challenger verto nando teo timi ni marama na Fijiana.
1: Yo, klan nindo nangito na namagiti ukina nga kemkanda wakumuri utumai na sota ni Rakavi na nangito ni Women's 15 na wakaduri utumai Hong Kong na mwani mazangu nangito ukina na matatimi ni Fijiana Vokatelenga kina na matatimi Samoa mwena Pasifika. Okatiko kina na matatimi Netherlands, Spain. Vokakina na matatimi ni Hong Kong, China. Gito ena mwenye mazango. Na magitu kina na timi Fijiana. Karto waraitaka tumu ina ndawini Vitumberi. Na singa ni kuwa waka kina loma ni maza wani satosu vinaga sareti kwa na nondo to wawarabu na nondo to nondo matatimi ni Fijiana na sototongo na sototongo wawarabu tegitu kina na nondra rawa ni rawata na itutu ni sotote ni burubura na emba kirono dolu wosa wulpediwa kena tega wujuga ni kuku sarto wale kina gwana Fijiana na sosota na pagadari tika na mwani mazango erto na soti kina kena matatimi ni Spain na matai mingita erto na soti kina matatimi ni Spain na mwani mazango matatimi talinga ni Samoa erto beba kong sabari talatiko erto tika talinga ya may Hong Kong erto na namakita le tinga me erto na rawa ni mbou poso vina kena tsotsota tarto na sasanga tali tinga kira me baka nanda matiti mini Fijiana en kena sanga itinga me rawa tiba vina kena na ganga berra ni ngai tiko buu na tsotsota ene mba ki buu me rawa ni ra bivala taga tiukina sera sasanga taga kira me raduru dake kena tsotsota ni World Cup kena ronondolo rosa ronondolo kadiwa satu nga napaka ni rawa ni rana rawa tanangkangka na nonton matatimi ni Fijiana may kadiba kitoka na timi na Singapore Sawoti timi binaka sa kadiba kitongko may nanggit na sota kay Spain ya may baka nandakila nanggito rakabisa nanggito kaya nga libo na kaya rani takaya libo na kaya rawa ni kadiba ki bulay iyo na ngay wakataw sa ranga na nonrang gito na leon timi na wanganin gito. Sa kultungan na pagkanilin pinakabira na nonta marap na nitakatiko ni Rawa ni Rana Rawa Tananganga na matayin gito kay Spain na mo ni Madaw.
0: Binaka to kibirito na turanga na datawto ni bala na buko ni timi ni Flying Fijians na soto-soto ni PNC.
1: Yo, may tsaba ni talaga. Erto tukinungo na nanda matatimi ni Flying Fijians. Erto na sota tiko kina matatimi ni Canada and sota ni Pacific Nations Cup. Gito na wakadiri tiko na kabi ni Mataka. Wikenda ni Islandi wakaki na may biti. Bito na kaloko na kabi ni Singapore Wai. And sota tiko kina na matatimi ni Flying Fijians and na matatimi ni Canada. Na sota ni Pacific Nations Cup na mga visa wakalilay. Evanga na timi erto sa kautukina o Witinga, o Canada, o Amerika, e Chabani. Rona sota iliwo Canada watike Witi ya nambungi ni Mataka, o Amerika wata kei tawa ni raunangai sota ena singatambu. O raunanganga mai na sote rua ya, e raunangai lei sota ena painala ena madawa katara. Wale tatoka nandoni vivata wide sin rusi servakul ni rutau sali po warovina star na nanda matatim ta kilati na matatim ni flying fijin sungole tingko li utinga vira e rutau kau mai mai na fijin kua e vida e rutau lau mai rope kakina o kaptani tevite kiliver mai chavani rasenga ni rakau mai kina lilivu pero na nanda e rangita tuku mai warang se ingilandi skotilandi highlandi baleta ni sa tingu taliti kuna nanda sotsota en sarangango yo Barita tiko senrusi sarto wuli mai na wika, sarto lao duruma, e na wulo chulai, e na sota ni Nations Championship, ito kina watke welesi, Englandi ke Scotland, sa tiko na waka nui ni rawa ni ruto na rawata na ganga vi Canada, e na bongi ni mataka. Na nanda matatim, Frank Fidens e ruto sambini tiko ni sotota, karto tango maga tiko na idobi, e na sosota. Me va causa ka tiko ni tiko en ya ka bi ma ta kayo do telnga na kandari da ni ramai ka bi ku irana non ta mena mena fijen ku so tale na woni bobu we roduru da ke mai kina suli tiko na na ngalala a be irana do ru me ra wan irana varita ki ire na so so ta so varu varu tiko ni bi ni berni ngin ding te tiko ni tibi mena ngole kina World Cup na mbaki mai ngo na bo do tiko mai Australia.
0: Atokisarikina
1: Oceania Sevens. Ia tutu ku rorovina kavi kenda in Islandi na sotsote ni Oceania Sevens. E sana mai vodori tibi in Islandi e nai ka utu ti nisinga ni vulo kotova mata nisinga ni vulo novemba na vodori tiko mai rotorua. E na kautukina na mata timi viti, timi in Islandi, Australia, na tangane, Samoa, Tonga, Cook Islands, Niue, and sotsota ni marama and the tukina na team in the Fijian Sevens, Australia, New Zealand, Tava ni America, Canada. Varanise, yato na kautumai and sotsota. Ukila ni mateni ngauna nge meibuaduri tukina Rotorua, to varita toka na Oceania rugby. Kata makini bretu na New Zealand rugby and singana no, ni sa ranana makisara chiku and sotsota ngo. Nuitaki ni rawa ni na wakaburia na wakasa ma meka uli ustalimendo na sotota ni International 7 me mai pagaduri ni silandi tapi talo takatonga na sotota ni Oceania 7 na nua talinga sa kaliwa kikila ni sotota ni HSBC 7 series kwa na tingutiko na bulo November mai Dubai menangai lava mai Valencia na bulo me na sotota sa na wakangataki me eran dingi taki kina na timi merenangai lengito en olimpike en runtu lukoso bukawalu by Los Angeles kembali Amerika timi ni tangani timi nelewa rausan langito na Los Angeles 7th son Los Angeles Olympic Games lewa matai ruwa tuluwa ni timi ni tangani kina elawa maina sosote ni HSBC na mbaki ngo erto nangai kaudake kina sotota ni Olympics mai Francia. Urna kenapa? Ernangai kau mai yang lebih sotota leso yang lebih dari cikgu. Ka wili cikgu kina na sotota ni Oceania 7. Karena darah minggu ya roturu yang nampak cikgu. Kembali na sotota ni Oceania 7 yang nampak minggu. Sarawa. Ni nangai madala kina. Odi mena oka watake witi ena sotota ni Olympic Games ena rundu kusungkuyo. Ta salim sar chukuna vitalno na loma ni singurum tangu sarwa salim sar na vitalno ena kena saka di bagi tinggo ni na bagi perumeru togo ni sotota ni Oceania. Ukila ni ertuk sana pavaru tiki na virna wakanta mai Rotorua kei Hamilton ukila tunga ni da lele busar. Tapi kira, tentu bukan murian. Soto tini sevens. Bang biang gua ini selandian. Tanah marutaka. Karawan ini tanah golani. Mental lebih tokun. Biran nanti tempat tim. Karena soto tini usia sevens. Dan soto tini singa ni pulang gua kotor. Pulang kotor. Ina mata ini singa ni pulang November.
0: Vinaka, ndo tal mbeka naka ni be tomana se be baritaka. Ni ber ni meiza.
1: Na gon saranga ngo I Wellington, waga duri tiki na na sot sotani handball. Kondo na ngito ko weekenda. Au kila ni weekenda lebo ga saranda sember ni sere da na ngito ko ni garabi mai nonda. Yo, na sot sotani handball waga duri tiko na non sot sotana maramul. Era to tiku saranga ngo na mata timi ni nonda bonwa na mata timi ni viti. Erto gito ena singa na noa kena team ni Australia erto gito kena mata team ni Tahiti ena singa ni kua soto tananga I rava ena singa moniti ni rawa to kai kosko sa to kapa lila I erta kosko kui matang guna mata team ni Australia na mata team ni marama kua ken soto te boga dito kua ti una singa mi una varedini doli bi boga tawuli di sama kain dono bunongo sa elikina Eu sana querendo ver tu na bagelis lesi me rawan beka ni nangai dua na noni tabi me baletan susu tapi bibi na non tamat timi ni merat. Te bala bas. Hello, you believe in a
0: car? Nissan believe in a car. Au kerkeringa ni reni vama zalateki kemuninga gai ya be warrongtiko ni selanditu zako be kemuninga bongi vena kendai ni reni vama zalateki kemuninga kerkeringa reni vama zalataka mbeka nga na matetimi ndo ngole tiku maina mai baita biena Ocean Championship kerkere
1: okay ni mulu vena ka kia ora ni selandi rangu nga sama la ba Angon di lomeno sa utarapak metelius, uwasi nabit sa utarapak telium, unonutukus na kondera. Tungo alit kumingo na may bahen poli. Ibingo ilusory. Nakapu pa matal kami pa kailangan na bikyata na ito handball, kila rin di bikyata o reserping kila. Nagkita handball ko ang nominista kami o put pen trial. Nyuti main nadi ona empaki runun tulu tiu silikon. Nominit tako ko ka tulu siko ko ni. Ni ngol sa ko ni kita ro ni ko tomen aku la. Kuna no ke tulu ko ni. Ya sama ni. Manite ko tekil ma kito ngol na runun tulu singkawal. Runun tulu singkawio. Sama ni. Mani mai tao tal tumbetan na kena tako somena matel COVID-19. Iyo na mbak sa uti sa lang kito yung wala pa tali na handball CD para tuwa bisu na timay na ahintiap na mga ita bita na handball CD yung na soto-soto ni yung ano yung lewa na tuni at yung lagi tapos kayo doon may ukay so maningon sa tali kita para tuli ba ita bina yung ano yung lewa yung mbak tinka bitu wat kaya yung mbak tinka diwa at may rata ting na ito magini kandiyo mo na yung mbak tinka diwa Kartu erat kena apa rasa tentang menelaah bagi kabit sama niat permainan tu na boleh kerja mebi ITF nertu ni way tak bisa tu kau nak World Cup ni ambak sih kau nak bulu jual sehingga bana tak kui kemana nertu ni way tak bi ngapak pakar oke dengan kita kerja kita way kita sih kau nak handball ngapak pakar roti kian tu sehingga bana Wala Olympic na baki ni Ronaldo tong so buru apa na pakai dari ni. Prisis. Na na nama kita di sari ke ambe pakai ni arai bus tak konten ren. Tak itu para rekan ni tak kala ambe tong so menpol. Ni bukan isa pun ko ni naro di keru ni pula. Ya kita saban dinding tak nampe saut na baki bo. Uang botan ni na tong so nang itu viti na robo viti me bakal ni botan ni kita liu. Bakal na seven Orang kena netball, orang kena netball. Ya, orang ini, kena kerja kerja kena kita kena mata aku. Biar ni kita nak lihat lebih lebih macam ni. Kita mungkin tidak mahu.
0: Tatoka. Apa sebab tu kita nak nonton bagi kita bina ngonel lewa?
1: Ya, orang tu tahu tiru lagi tu. Orang tu sebab kita Australian kawiri. pemain ruka so kita lewat kena tim ini tim ini Tahiti na Nipua pemain suka tawa ya war di bakal lele tikito so tinggal na ngito so tinggal na tere ni kita kena sanga na ugi tinggal ni tatan ran ni yang baju ron untuk tom som korwa wali tis
0: sa tataka pa wati tau sa alala mo tani na dalim tebel ni bengarabi ni PMN Fiji beke muni ke nerto na matitimi ena buku ni bota lini gito sa aboti ko mendo ang gitora na buku ni sato sato domiti kinu gori ay Wellington bin nakabali
1: bu nakabali bu kalungat ko
0: nakabali bu
1: iyo sabi naka kaya may rongo yan ni na korturanga ng pong nipuan
0: Vina kasakra vale bu na irongo to toka mai na korturanga na mbongi vina kendai kita salolo motu yani na buku ni moni mazawa garavitavi na bu vale vina ka vale bu
1: naka na zamanga lusa tarawa ni mbongi tok manda

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Tukuningito na kavnikua. Ekao seni rusi serwa kula nirto sabawaro natu en na ken na tango magina biloni Pacific Nations Cup. Ekao serwa kula ni singani rara na tim ni Canada karto na satawa na matay ni nonto ngito. Erto lewe rusang bukatulo na darwo erto ndingi taki na squad. Ka wile tiga kina erto lewe wana darwo karto singai lewe na wando na tim ni biti. Oterio tamani kasa matataki viti ya nangito lewe ya vitu inoke rabu iwasa maina timi ni taviuni penaya dhakambau kei isoa tuai maina timi ni nanronga. Ena kapitani tangane timi ni viti o te vita ika ni vere ena itutu ni huka erona tomani koe ena itutu ni prop o peni rabai kei mesake ndonge. Mesake bode bode kei temo maya na vonua ena tokane itutu ni locks kitione salawa moti kai mare kei isoa tuai ena on no vitu kei walu, Frank Lomani halfback, Isaiah Armstrong Ravula fly half. Manasa Mataele kei Chochina Sova ina wing, Kalaveti Rabobo kei Virimi Vagatawa ina Tinikarua kei Tinikatolu fullback o Sikele Rambitu. Na timini Fiji Water Flying Fijians ina sota kei Canada ina Singani Mataka ina Mataini Nondotongito ina sota ni Pacific Nations Cup kana waidhori mai Chapani. Erto main ruka ne uto tini mini tini ngito na timi ni under 16 ni marama ni nanda vonua na Fiji mini coolers. Na kadrua ni nanda to ngito wakatombo na sosote ni OFC under 16 women's championships ka wadhori tingo na yato Solomoni. Wakasakiti tisara na nanda to ngito na ngone leo ni rato sota ke na timi ni New Zealand ka rato nganga na mbaki saoti. Ya game skora wa Bonnie Rice na yoti o tini miniti. Karto menganga na timi ni New Zealand ya nandua kisenga. Na timi ni viti ya rato wangandoka na timi ni atukuka na matai ni nondato ngito wakatombu. Na tini kandua kisenga kama idhabu sausau o andi ula mila rewa kasanga ya matai ni ngoni viti me sikuotaka e lima na kai nandua nangito. Basa kiti sarana no nangito ula mila rewa mai lima na skua mai rawata. Rua telenga na kai mai rawato turika mbose wanga kei temalesi masi kawili talitunga kino Esther Vuniwi kei Alicia Narayan. Na timini viti ena sota kei na timini atu Solomoni ene yote utini norito ngito wakatombu ena singini mataka mena madhala kino dhe ena dhambedhaki kei New Zealand kina semifinala ena madha o mengo. Na timi kananganga ena sotsoto ngo kei kwa ena karua ena laki boeta vina sotsoto ni FIFA Under 17 Women's World Cup kana waithuri Morocco ena mbaki bo. Erto mai dhalata na itutu ena semifinala na timini Under 19 ni Turanga ngo ena sotsoto ni OFC Under 19 Men's Championships mai Samoa. Erto mai nruka bai Tahiti ena yote yote ni nondato ngito wakatombu eliu toka na timini Tahiti ena rua keisenga kama indona skoa mai rawato Abdullah Kairati. Ia erato mani nruka bai Tahiti ena kairua keindua. E kaio Marika Rondo na ndoni bai wakatabulidhe ni timini nrendresar na ngito kei Tahiti. Ia e maruta koko ena nondato sasanga na timini viti. Na timini viti ena sota ke na timini Papu New Guinea ena singa ni mataka. Ena kena wala taki na ikalima ni tutu. Ertu sa tigo mai tonga na timi ni netball ni nando wanu ena buku ni sotsote ni Oceania qualifiers ngo ena buku ni sotsote ni buruburu ni netball kana waithuri mai Serene mai Australia nambaki mai ngo. E kaina ndo ni bibo katabulidhi ni timi o Michelle Parsons ni rito sa dhadhasa ritiko wa kukua ena nondato wawarau wakumbibi ena nondato wiki lengi tona ngoneleo. Na timi ni viti, na timi ni atukuka, Papu New Guinea, Samoa, Keitonga na waita viti kwa ena sotsoto ngo kana tiki butikiti kwa ena madho mengo ena Tonga High School Indoor Stadium mai Tonga. Na timi kananganga ke koe ena karua ena sotsoto ngo ena waitavi ena sotsoto ni netball ni burubura kana waithori ena embaki mai ngo. Saiko talanga ngorini na itekitaki, maina tamane ningito ena kabini kua, nomini ndarvingarabi, asinate wainingolong.

0: PM in Fiji.
1: Totoka pa kawit na Syria may virto na matilaw-law na Lawachu band. Lengu hohe pa maruti kende tiko na bongi binak ni kuwa pakaraumbuka na ika kadiyo ni
2: sila.
1: Tinikandua. Ule isa, otos talitiko yung muri. Tinikandua isa, wala talibi mama na wula. Pula tali ni Maida, batali na wula. Iyo na wula ngo, na wula i huli September, na wula i Babakanda. Wanua, i wanua, ngo na po e teiti ko kina na ayam bakilevu, ngo na ubi e. Wakanda takiti ko na ubi, sakandre, tiso mbu na lewena, teiti ko nandalo me evoi niwere, Tego ti talanga na yam baki, tego bu na beitinga, may te talanga sa tego talanga may te na kawai ye. Lebu na na senikaw, sa na seti kina na moli, na mango, na drala, mui ni viti, makosoy, na wandamu, sa talitinga kina na via, wotu talitinga kina na uto. Yana ayata teltinga may na dilio may na pimpati ni pati kadiwa yo yana bulo September o kila na bulo talaga September moni na numetiko sana teguteltinga kina na daylight saving ni karuso bulo kavito ni singa moni tonga toko na muni wala ni wula ngo na ngo na enda sana mbita taliki na I muri na nonda kaloko eh si merle mo din ang bong ni baro ay ni karuso nga bulka vito sana muni sana mbita na muni I kaloko sana bisa taliki na ngauna Ano naman tiko ya?
2: Yeah, daylight savings ni Ronondolo, Ronondolo rosanga buluka ano? Tiga buti ko na singa tambo. Na September karo sanga buluka bito ni singa na Ronon kaloko na matagalay eh. Ngon nga ni Santa Buki na nambog ni singa barway ni to sa Rilio.
1: Iyo.
2: Ni toso iliyo, hindi tao kuniko chikento ito kay mure.
1: Iyo, ang baleta, kaya nang ilang ko liloto na singatambo, kuni na naman ko na natotolo yan eh. Hindi nang ilang ko lako, sana, eto yan, isasok na loto.
2: Iya.
1: Tongga sarto ko naman niwol-niwolan ko, rosang bulkabito, ni September. Iyan, nangon sa abo, etin, tol na miniti metin na kaloko sa ngon at ko ni wena numi be watai na sere na manita libon tale sa iba walu sa iba sa iba sa iba sa iba sa iba lima tolundua yo tol ti ko bikin to na bikin mili kay mi piorama ena baby ngona minomuni ng bangi binakanikuwa bikin niya sa gaysema mamay Nimbula binaka.

0: Monroe più roba che i Queenie. Pamaru te kente tiko ena sere totokaya. Ie na ngauna sa sivi na tini ena tolu na miniti. Wakamo sa mai full speed tak tiko na. Sa ngauna sa rangangon ngauna ni sere talitaki mai veke muni. Ki veke muna ni. Iyo ni... Sema mai ni ngir mai na mani taliboni seiva walu nanrau seiva lima tolu ndua. Peke mni na sengai sema mai serengo me nomuni.
1: Ia be bambula raramba sartika ni weekend ke sar no no dabanga clan ni bong ni barum bok ni kwa dan do sato sato kina baka mata be kani baka bu vale baka itokani baka daka daka pata ando ndo tu mandana baka malumu ni loma ni mada wai ando tu mbeka na tano sendo tu mbeka na mbeseni wai tiko ni vitala no na bongi binaka ni kwa ke to ba bambula tikani ke ro baka bambula tikani na be kani en na bongi binaka ndai sendo ni ngule dabike ni mbeka na sama tiko mal mento lili angole tikumbeka na le ngarabite beka daka daka sis ko tikumbeka mena daka daka na bung ni ko ni sema tikumai ni mbule binaka binaka pale bu nando sema tikumai na pito ko ni tikumai na non tapata pata binaka ngo na PMN Fiji na bung ibe naka ni barombo ka ndai sang ni ngole da bikem ni mbeka na sa na da sema tikumbeka mai bu no ni daka daka ni mbule binaka binaka pale bu na sema tikumai ya va ver ke sara na non da ve Fijian community and ve sa Aotearoa na bung ibe naka ndai ni sang tikumbeka na buku ni vaka vaka rau ki na Fijian language week na mother ni bosa vaka biti ni mbule binaka binaka pale bu na ken na tu tekiti ko na ken maruriti ko na non da bosa non dei tobo baka bimbi na non ra baka buli ditiko ni soli soli ngani kena zungeni tiko na non da tobo kena non dei bosa non da bosa bosa na bu no kada sa mai tiko buli tiko kena go iyo na namba ngani reni ngir ngir mai kena sebe wal nan raw sebe sebe sebe lima tolun dua keni bebe na numi na sere ni ve kere sere a bebe te na sere na bongi bina kandai na namba mini ngir ngir mai kena ya sebe wal nan raw sebe sebe sebe lima tolun dua seke baka ni tiko na bola mata na bongi binaka ni kwa ni bangaranga na ni tondo ni beba na PMN Fiji ni bitame kene dona message kero na kazi bakani na nomu ni sere kene nomu ni beba tayo na bongi binaka ndai
0: iya na sere ngoo kote talti nga virto na kikito kenda may wai roa rto na matilawla rto so sere ngoo na tiko ngoo bule binaka chochi mbua ki master chone dhangi Nung daw sero talaga ko, nung kukatun raw, nung kuseni kao, may pamarote kim niti ko ng bongi binakini ko.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Totokona Kenya, my na Kaboro, maybe George Fiji because of the Paradise Roots. And I'm going to Kenya. I'm going to be Kenya Tini and Tulusanga Bulukapana Miniti. Katin kando tigni singa ni vulo September ronundolo rostanga vulo kaono. Viva na numiti ngapi na kama live mosese na viva na numiti kumai sa online tiko sa tapozi tiko indona ni to wa app bowe na idana tiko na PMN Play. PMN Play ngo kapa kau ni download taka pana numiti telefoni ni rani barongo and station ni rurua ni Pacific Media Network ni UFM but kena 531 PI ko tigni kena ngo na ndoto programo na PMN Fiji kando dizi tiko na bivarum buka tozo kusara. Eza na tiko ni app ngo na PMN Play sa mita pozi tiko na maza ngo wike muni na nonda sa nara rao sarani sarani ni barongo tigna na numiti telefoni wipo ngo keze ni ngoli kena. Ia na mbongi ndai na sir tarabongo sa boti tikin kina wike mundo na nei lawa lawa sena committee na Fijian community my way ro na bongi binaka ndai we master chone on sami ha turanga to wat me the kon robe mbule binaka talanga be master gounder turanga ni na be kavo ngo mai madwata na mbule binaka Mr. Gounder watana kina be yose turanga to wat me to kobesi malombula be ermaya na turanga ni mbua buke buke tikini presidenti mai mai weroa malombula tovata batala kina vei teito ngo turanga ni lovoni vei chochi malokai turanga ni zizia batala kina vei wais li vai ki solo aruta turanga tovata mai tebio ni ndombule vinaka vei epi turanga yang mai kandavu batala kina vei presidenti o teranga yanu mai sawa en bongi binaka ndai sang ningole da birto na marama arto wa lewiti kuni hamata bose be mbua malombula to be chomana malombula to bata no mbua na zani tinga mbua ya marama ni nandali malo ya wata ke ili marama yanu mai kandavu ndo mbula binaka apa mbibiti ko we turanga anaita master chone mbulo bina ka tana kina we liu liu se president ni community turanga yanu sandra tena bungi bina ka ndai ser tara bungo sa bote ser ni bakam bimbi we ke mundo ni takani to se bina ka tikana gara vitavi ka da uklani na zakatal tumbanga na sosiango na bungi bina ka ndai do sana no mitike ni kina na ser tara

G. Totoo ka. Totoo ka pa kawati. Iyo, sir kay Papiloni, wano ni Sudo kay Naoni. Ito na tawbu tribute to mamarote kay kanda tiko na kabibinak ni kuwa ni sa tinikanduan doon na kaloko. Bikim ni nasa gay sa may ni Mbulabil naka. Namunitali po ni tali sa iba walo ng rao, seva lima tolundua. Ito na turangan na itame na west doon Mbulabil naka tamay bilibe. Tamay Watsoni, tamay Tumbuna, Debitan, Rulin-Ruli, Ratu Manasa, Rusi, Bread, Lewan Dakua, kaya mo siya siya doon na lumiti ko na sere tarawang ko. Sa kataling nila tabi, ito na turang may naita may Chapo, Otahuhu, ndo Bulabinaka, Ropate, kaya naman do matilalaw na President Serto na Golden Oldies. Doon na lumital tinga na Sir Tarabango Semi Kaitani Tandomo Aurui Masita Menomuni Nambongi Binaka Nikua.

Totoo ka pa kawatin na si Rhea. Sakot may nangaw na ni Sasi na tin kandua e na tin na miniti. Iyo sa to sa totolo sa rati ko nangaw na ako rati ko na pivotay na bina numi na muni telefon itali sa iba walu nandraw sa iba sa iba sa iba lima tolong dua. To na mata Po vale may bundol Wetlands Brisbane. Bule bina ka rova sa mada wangan sa nini. Rona wita dini na ma ke rato na piti nani na roko dina bila kemba do un bule bina ka bina kwale bina do siya metiko mana vi bongi ni parong buka ando patitik may patikike ito na bongi bina ka ni kuwa ando na numitiko na ser tarabang ko na numital tinga na serang ko na matabu vale ni so ta kai ti kona rek rek kita ni bula ni unga unga wa na serengo ni na num tikina bikim ni talanga ni sangai si amati ko mai en a live stream do en a pmn.co.nz nimbule binaka talanga mana tei buru buru ta pangani si amati ko mikina na serengo me nomuni West Fiji, Diva Mokila, minumuni nambang binaka ni Kua.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Toka nungundina, yanu boys. Kau tu mungkin nengau ni sabwe. Rasa ngul kali mana mini timi tini kendo anak kalau. Kau tu tol sarang nengau ni, no? Tini kerua. Kira metos so tali mur. Iya tu tol sar tiku nengau ni sabwe lek tali tini kerua. Kalau tali ngani kerua mai sava. Vavi ni bina ketiku ya ni nganu muni. Do apa titik mai vit kiki round nampungi bina kini kua vit tuku osi tiko yani kini zalata ni reni ngolin to Facebook page na matabola na PMN Fiji na tiko kede kina na na vit tuku na interview nampungi kua na PMN Fiji.
2: So first of all, thanks.
3: Iya, na we kipka ni biar ngoda tali seni talata na vitala noa na matai sa ikona ni roa vitala noa ki Dr. Jason Mitchell o kwe na turanga ka chairman chiko ni AIDS Task Force maybe ka liu takatiko na kena sangai mena taroi ko balka lutumiso buna namba ni sena wilwili le ni bunwa es to biritiko na matengo na HIV AIDS taka taka patike na maten tu na buku ni sasanga ngo ki roa vitala no tikina patike ni kene karua na to vitala no kerto leo to na turanga karto Kenandau, and another Tundui Tambana, Karto Tikumaina, Lincoln University, and Kent University of Canterbury, Kakito Vitaluti, and Vukuni Cabo Bill, Nalaka to take him a viti, and don't allow what to take him and do men and do Rizak, Nakani, going a woman and a kena Wolitaki, and a kena Tibaki, and a Wolitaki, a kena Bakau, na. Na yangona ayo ya patike na ituk ni gitu me banu patala kina na ni hospital no kile store kito hospital no talte ngakina patike ya turanga tau ka norto coach chiko na leni na mata timi ni Fiji handball karto gitu politik go Wellington and amoni mada wango ni re ni re de kedia na ni to wanda ni beba and na ibola mata and na mbongi ni kwa
1: iyo bakuri tiko na Pena numi na bibotai wiki mami wiki mni na sengai se mamai na live stream nimbule binaka ni na yan rambongi tiko ni na numi tal tunga na sere taravongo waka wale niao kalitui menomuni na bongi binaka ni kuwa

0: pose malahi ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav won ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini ekat wafrasi ni pangu ektetir koplana elaluang ni teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is haksoko.
1: This is PMN Rotuma.